0: Dream Radio Time. It is now 8:04.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
9: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili, di ko kaklaro, bisa layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang paalala, ang iBerry.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalaniklawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Tere Robles, 50 inuybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: 104.7 Dream Radio. Sika, that session rolled with Cool Off. 8:37, oras natin dito sa Metro Tacloban Dream Goddess, and it's your DJ Packing Curves checking in right here on your favorite radio station for your program. Of course, it's the Morning Crew right here on Dream Radio. Stay tuned, we still have more. Dream
1: Radio! Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin. Legend. Victor Karma. And your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
3: Philippine Standard Time, it is now 9 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nagpaalala ang Department of Education sa mga guro at iba pang personnel na panatilihin ang pagiging profesional at tamang pang-asal sa paggamit ng social media. Sa memorandum na inilabas ng ahensya noong August 11, sinabi ng DepEd na hindi porket naka-private ang isang social media account ng isang guro ay hindi nasaklaw ng mga pamantayang profesional at etikal ng ahensya. Partikular na binigyang diin ang mga post na may kaugnayan sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at opisyal na tungkulin ng mga guro. Ayon pa sa DepEd, nakatanggap ito ng mga ulat tungkol sa social media posts ng ilang guro at school personnel na hindi naayon sa pamantayan ng DepEd. Pinag-iingat din ang mga guro sa pagpo-post ng content na may kinalaman sa kanilang mga estudyante dahil maaari niya silang maka-impluensya. Pinalalahanan din ang mga empleyado ng DepEd na huwag mag-post ng mga personal na pag-atake laban sa kanilang mga kasamahan o makasira sa reputasyon ng ahensya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Packing Curves. Magandang umaga. Dream kada.

0: Libra, balance is the key today. May possible situation na kailangan mong magpag-isipan ng mabuti bago ka pumili. Huwag kang magpapa-pressure. Trust yourself and choose what gives you peace of mind. May chance din na may unexpected message or good news na dadating. Lucky number 6, lucky color ng Libra is pink. Alright, Scorpio, trust your gut feeling today. Kung may something na parang hindi tama, baka may reason kung bakit ganon ang pakiramdam mo. Protect your peace and stay away from unnecessary drama. Sa love, honesty is the best way para mas maging strong ang connection. Lucky number is 9. Lucky color naman ng Scorpio is maroon. Next is Sagittarius. Ready ka na ba for something new today? Parang may strong urge kang mag-try ng bago, makipag-meet ng new people, or simulan ang matagal mo nang gustong gawin. Go for it. Pero make sure na hindi puro excitement. Think again before you act. Lucky number is 3. Lucky color ng Sagittarius is purple. And lastly, sa first half natin sa mga Capricorn dyan, your patience is finally starting to pay off. May mga bagay na matagal mong pinag-iigihan at unti-unti mong nang nakikita ang mga resulta. Don't give up just because hindi pa agad-agad nangyayari ang gusto mo. Sa love, simple but consistent efforts can mean more than grand gestures. Lucky number is 10, lucky color ng Capricorn is blue. At yan ang first half ng ating Dream Horoscope, mga Dreamcadas. Mamaya ulit tayo pa sa mga second halves, lalo na sa mga hindi pa na-mention. But for the meantime, we'll be back after the break. Stay tuned!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: get ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin, Led John, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.
1: Philippine Standard Time, it is now 10:01. Nakita ang ating Dream Balita. Patuloy na nakakaranas ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Kabilang sa mga lugar na direktang naapektuhan ng habagat ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Damay rin sa mga pag-ulan ang mga lalawigan ng Cavite, Laguna, Batangas, Palawan, Marinduque, pati na rin ang Occidental at Oriental Mindoro. Samantala, binabantayan din ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling natagpuan ng naturang tropical depression sa layong 1,990 kilometers sa silangang ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at bugsong hanggang 70 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang silangan sa bilis na 30 kilometers per hour. Yan ang lagay ng panahon dito sa Dream Balita. Ako si Paking Curves. Magandang umaga. Dream Kada.

0: me.
1: Dream Radio time. It is now 10:55.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Claro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
5: Music is from the heart.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Rial Mall, Rial Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: Philippine Standard Time. It is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Nanindigan si House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing na hindi naglalaman ng insertions o pork barrel ang pambansang pondo ngayong 2026 maging ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Iginiit ng mambabatas na naging transparent ang kanilang mga isinagawang deliberasyon sa pambansang pondo para ngayong taon. Ipinakita rin aniya ang lahat ng mga ipinasok na institutional amendments sa pondo. Pagdating naman sa panukalang pondo para sa 2027, ipinaliwanag ni Representative Swansing na ang pagbalangkas ng NEP ay nasa jurisdiction lamang ng ehekutibo. Kaugnay nito, mariin niyang itinanggi ang alegasyong may naisamang pork barrel o insertions sa panukalang pondo dahil sa puntong ito, hindi pa nakikita at nabubusisi ng Kongreso ang nilalaman ng NEP. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now a minute after 6 o'clock. Narito ang ating dream balita. Muling nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng depensa at prosekusyon sa kalagitnaan ng cross-examination sa testigong si Cylene May Del Campo mula sa Commission on Audit or COA sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules, August 12. Pinuna ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang anyay pagpapatigil ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer habang nagsasalita pa lamang ang testigo. Inireklamo naman ng depensa ang hindi direktang pagsagot ng testigo sa kanyang mga katanungan ng yes or no. Iginit din niyang may pagkakataon ng Prosecution Counsel na magtanong ng clarificatory questions sa redirect examination. Bahagyang humupa naman ang tensyon sa impeachment court nang sabihin ni Attorney Ferrer na mataas ang respeto niya kay Attorney Capunan, bagay na tinugunan naman ng private prosecutor. Yan ang ating dream balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Alas 6:19 na mga Dream Caras. Mga pinagabihan yung katanan. Chillaxing OPM music right there. Right, sa ating third and final hour stretch, you heard this band and Anthony Meneses with Paano Maging Tayo. On top of that, currently kasama sa ating Dream 20 Weekly Top 20 Countdown, The Ones with Ngiti. Alright, Dream Caras! Narito na ang ating last batch of Dream Buzz for today. Our trending na mga balita online mapapakinggan on air. Alright, eto na. Buzz number 6 na tayo. Okay, ang dapat magpahinga si Attorney Panelo. Bumuelta si House Prosecutor Terry Ridon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo matapos nitong payuhan si Attorney Lorna Capunan na magpahinga na kasunod ng mainit na argumento sa impeachment trial. Ayon kay Ridon, hindi niya alam kung bakit araw-araw nasa impeachment trial si Panelo at iginiit niya siya ang dapat magpahinga. Buzz number 7, kung may tinamaan po, sorry. Hindi o umano buburahin ni Prosecution Counsel Armando Ligutan ang kanyang post sa social media kaugnay sa misleading questions. Kasunod ito ng pagpuna ni Lead Defense Counsel Sheila Season sa kanyang post sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules, August 12. Sa World Buzz naman tayo, ipinagdasal ng Catholic leader na si Pope Leo XIV ang mga biktima ng malakas na lindol na tumama sa Colombia noong Lunes, August 10, na kumitil na ng mahigit 250 na katao at ikinasugat ng mahigit 1,000 na iba pa. Yeah, let's pray for our brothers and sisters in Colombia, mga Dream Caras, na apektado talaga ng malakas na lindol. Grabe. Alright, sports buzz naman tayo. Number 9, muling magpapakita ng galing ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos siyang makakuha ng number 17 seed sa prestihiyosong Cincinnati Open sa Ohio, USA. Ito ang itinuturing na pinakamataas na seeding na natanggap ng 21-year-old na atletang Pilipino sa isang WTA 1000 tournament sa kanyang karera. Dahil sa kanyang ranggo, makakakuha si Ayala ng bye sa unang round at maiiwasang makatapat kaagad ang iba pang seed players sa maagang bahagi ng kompetisyon. Good luck, Alex Ayala, our Pinoy pride. Last buzz sa sports, naghahanda na ang Padel Pilipinas para sa kanilang kauna-unahang pagsabak sa Asian Games sa Nagoya, Japan ngayong Setyembre. Ang koponan ay kagagaling lamang sa tagumpay mula sa 2026 Asia Pacific Padel Cup ay kasalukuyang nagsasanay sa Madrid, Spain. Sinabi ni Jeff Cheng, ang pangulo ng Padel Pilipinas, na isang makasaysayang pagkakataon para sa Padel Pilipinas ang pagsabak sa Asian Games. Nagpapakita lamang ito ng mabilis na paglago ng nasabing sports sa buong Asia. Yan mga Dream Caras, ang ating Dream Buzz for today. Naway naging updated po tayo sa mga trending na mga balita at headliners online. Bukas muli, ano, Throwback Thursday. Hanggang alas 7 pa tayo magsasama-sama dito sa Dream Gems with your Kuya Elmer.

0: Maayong adlaw. Kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
1: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
0: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
1: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
0: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
3: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Dream Radio time. It is now 7:58. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center Astrodome. Earl Agustin, Led John, Victor Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat!

0: Dream Radio time. It is now 5:56.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Experience an unforgettable evening of music, memories, and giving back at a dinner concert for a charitable cause. Featuring the legendary The Boyfriends with original members Gary Arriola and Bob Guzman.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi

bata, isa lang sa mundo. GF, napakaraming yan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF.

0: Dream Radio time. It is now 6:54. Dream Radio!
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. I don't know.

Sir Hana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles. Pakilike po ang kanilang page. Thank you!

0: Dream Radio time. It is now 7:26. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan sir. Action masyag minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Today!

0: Dream Radio Time. It is now 7:57.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Happy! Everybody is happy!
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
9: Ako si Anna, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
10: Bili di ko katlaro, bisa layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
11: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
12: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Malagang paalala, ang